0: patrolya sa lugar pero o para igiit ang maritime rights ng bansa. Nanindigan din ang PCG sa pagsisiwalat ng ilegal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea.
1: Sa kabila na nakaambang impeachment trial, nagsumiti ngayon Lunes ng accomplishment report si Vice President Sara Duterte. Pangunahing laman ito ang mga ibinabahaging medical assistance at proyektong pagtatanim ng mga puno na pinangunahan ng kanyang tanggapan. Nakasaad din ang pagtulong ng OVP sa mga nasalanta at pamimigay ng mga kagamitan sa iba't ibang eskwelahan. Ayon kay Duterte, mas nahirapan silang magsilbi sa publiko dahil sa umano'y sunod-sunod na atake laban sa kanya. Sinabi rin niya na patuloy ang kanyang mga programa sa pagtulong sa kabila ng mga hamon at anyay paninirang natatanggap. Naharap ang bise sa mga kasong maling paggamit ng pondo, panunuhol at pagbabanta sa buhay ng Pangulo na tatalakayin sa impeachment trial.
2: Bantay sarado ng security ng San Jose National High School. Itong paaralan nga dito sa Tacloban City. Ito nga'y matapos ang insidente ng pamamaril sa loob mismo nitong eskwelahan Lunes ng umaga. Kaugnay nito, inatasa naman na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Iniutos din ng Pangulo ang pagtitiyak sa kaligtasan sa mga pampubliko at pribadong lugar, kabilang ang mga opisina, establishmento at higit sa lahat ang mga paaralan. Nakiramay naman si Education Secretary Sani Angara sa mga pamilya ng mga nasawi at sinabing pupunta ang mga opisyal ng DepEd sa Tacloban para sa kaukalang tulong. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng DepEd Central Office na itinuturing nilang high alert situation ang nangyaring pamamaril at nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal nito maging ng DepEd Regional Office at Schools Division Office sa mga otoridad para tiyaking ligtas ang mga mag-aaral, guro at kawanin ng paaralan. Nananawagan din ang kagawaran sa publiko na igalang ang privacy ng mga menor de edad na sangkot sa insidente. Iwasang magkalat ng hindi beripikadong impormasyon at hayaang maipagpatuloy ng mga otoridad ang investigasyon. Ang Department of Social Welfare and Development nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya at nagpadala ng mga social workers sa lugar upang magbigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Tiniyak din ang ahensya na magpapatuloy ang pagbibigay nito ng kinakailangang tulong, proteksyon at suporta sa mga pamilya at komunidad. Samantala, inanunsyo ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na naaresto na ang mga sospek sa pamamaril sa San Jose National High School at nananawagan sa publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon. Si later Representative Martin Romualdez na kinatawan ng distritong sakop ng ang paaralan, nagpaabot din ng pakikiramay sa mga biktima, kanilang mga pamilya at sa buong komunidad ng San Jose at nananawagan ng malalimang investigasyon. Kinababahala naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang karahasan sa paaralan, lalo na't nitong nakaraang linggo lang ay may insidente ng pananaksak sa isang eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chair Senator Bam Aquino na tatalakayin ng kanyang komite ang insidente sa Tacloban para hindi na ito maulit. Gusto ring ipaimbestiga sa Kamara ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang insidente. Giit niya, inilalantad ng trahedya ang kakulangan sa budget, kawani at suporta sa mga paaralan, pati na ang overcrowding sa mga classroom na pinaniniwala ang malaki ang epekto sa bullying at pananakot sa mga estudyante. Para naman po sa mga kapamilyang nakararanas ng mental health problems, maaring dumulog sa 0917-899-8727 at 989-8727. Bernadette, pansamantaling isinuspende ang pasok sa iba-ibang paaralan dito sa San Jose, kabilang ang San Jose Central School, ang San Jose National High School, ito ngang eskwelahan kung saan ako nakatayo ngayon, pati na rin ang Manlurip Elementary School, dito rin yan sa San Jose, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad.
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
4: Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy. Ah!